0: wa Ukraine sinadarin uranium da aka tace domin tashoshin samar da wutar lantarkin ta tare da kakaba sabbin takunkumai ga Russia. Mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya ce yarjejeniyar farko da aka cimma domin kawo ƙarshen yakin da ake yi da Iran ta hada da bawa masu sanya ido damar komawa don ci gaba da sa ido kan shirin nukiliyar kasar. A Najeriya kuwa gwamnatin jihar Katsina Dukko Umar Radda ya shaidawa BBC yadda dakarun sojin kasar suka ceto matar margayi janar Rabi Abubakar da ya mutu a hannun yan bindiga.
1: Na samu intel cewa an ga bandit din nan bisa babura guda 8 dauke da mata to sai muka suspecting ita ce suke son su canza mu location na tura mu brigade commander suka tafi.
0: To za ku ji karin bayani. A jamhuriyar Niger kuwa masu rajin dawo da demokuraɗiyya ne ke zargin gwamnatin shugaba Chani da soke takardar ƴar ƙasa ta ƴar gwagwarmayar demokuraɗiyyar nan kuma shugabar kungiyar IDS Mayor Jibrin.
2: Mu a matsayin mu na ƴan IDS muna cewa da Allah wadda da haka kawai shati faɗi ne duk abubuwan da Dr. Mera take faɗi ta kan faɗe su ne ba a ɓoye ba tana kokari ne don saboda ta kare haƙƙin ɗan adam ta kare haƙƙin demokuraɗiyya.
0: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya ce Burtaniya za ta samarwa ƙasar sinadarin uranium da aka tace domin tashoshin samar da wutar lantarki na nukiliyar ta tare da kakaba sabbin takunkumai kan Russia. Sanarwar da ofishinsa ta fitar wato ya fitar ta ce Burtaniya na ƙara ƙaimi wajen daƙile hanyoyin samun kuɗaɗen shiga da ke taimakawa yakin da Russia ke yi. Ana sa ran zai yi sanarwar a hukumance a taron ƙasashe 7 da ake kira Group of 7 da za a gudanar a Faransa nan gaba a yau. Sanarwar ta kuma ce yarjejeniyar makamashin za ta samarwa Ukraine isasshen makamashi na tsawon shekaru 5 masu zuwa. Mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya ce yarjejeniyar farko da aka cimma domin kawo ƙarshen yakin da ake yi da Tehran ta hada da komawar masu sa ido don kawo wato domin sanya ido kan shirye-shiryen nukiliyar Iran a madadin sake bude mashigar Hormuz. A wata hira da ya yi ta talabijin Mr. Vance ya ce duka takardar fahimtar junar da aka cimma ba ta wuce shafi ɗaya da rabi ba kuma tana kunshe da dukkan abubuwan da ake bukata. Ya ce har yanzu ba a kammala cimma matsaya kan cikakkun shirɗin yarjejeniyar ba yana mai cewa za a wallafa dukkan abin da ta kunsa cikin kwanaki masu zuwa.
3: The two sides now have 60 days in which to reach agreement on a full-scale.
0: Wakilin BBC ya ce a yanzu bangarorin biyu na da kwanaki 60 domin cimma yarjejeniyar zaman lafiya ta dindindin da za ta yanke hukunci kan makomar shirin nukiliyar Iran din. Sojojin Isra'ila sun ce sun kakkaɓo wasu makamai masu linzami da kungiyar Hezbollah ta harba zuwa wani yanki a kudancin Lebanon inda dakarun IDF ke gudanar da aiki. A wata sanarwa da kakakin sojin Isra'ila ya wallafa a shafukan sada zumunta ya ce ba a samu rahoton jakkatar koda mutum guda ba. Fafatawa tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Lebanon mai samun goyon bayan Iran da yana ci gaba da gudana duk da yarjejeniyar da Iran da Amurka suka cimma ranar Lahadi. Tun da farko kafafen watsa labaran gwamnatin Lebanon sun ce wani hari da wani jirgi marar matuki na Isra'ila ya kaiwa wata mota a kudancin kasar ya kashe mutum guda. Prime Minister Isra'ilar Benjamin Netanyahu ya ce sojojin kasarsa za su ci gaba da kasancewa a Lebanon da Syria da kuma Gaza domin kawar da abin da ya kira barazanar tsaro ga kasarsa. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kafofin watsa labarai a Isra'ilar na bada rahoton cewa ministan harkokin cikin gida na kasar Itamar Ben-Gvir ya soke wata ziyara ta kashin kansa zuwa Amurka saboda matsalar biza. Ministan mai tsatsauran ra'ayi ya ziyarci Amurka a bara kuma yana rike da fasfo na diplomasiya. Yawancin 'yan Isra'ila ba sa bukatar biza domin shiga Amurka. Sai dai rahotanni sun nuna cewa tarihin aikata laifuka da yake da shi a baya ya sa an buƙaci Mr. Ben-Gvir da ya gabatar da kansa ofishin jakadancin Amurka domin miƙa takardar neman biza sannan kuma ya bayar da bayanan dangwalen yatsinsa. Rahotanni sun ce ya ƙi bin wannan tsari. Adadin masu yawon bude ido da ke tafiya zuwa Cuba ya ragu matuƙa a watanni 5 na farkon shekarar nan bayan da Amurka ta kakabawa ƙasar da ke kan tsibiri takunkumin man fetur. kimanin mutane 360 ne kacal suka ziyarci Cuba tsakanin watan Janairu da Mayu adadin da bai kai rabin wanda aka samu ba rawar haka ba wannan kuma bayan yawon bude ido na shafar ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun kuɗin shiga na Cuba haka kuma kamfanonin hotel da na jiragen sama da dama sun daina aiki a kasar saboda fargabar fushin Amerika
4: Frequent power cuts have added to the difficulties, discouraging travelers.
0: Wakilar BBC ta ce yawan dauke wutar lantarki ya sa matafiya da dama sun hakura da zuwa kasar musamman daga Turai da kuma yan asalin Cuba da ke zaune a kasashen waje. Hakan ya biyo bayan barazanar da Washington ta yi na hukunta baki da ke gudanar da harkokin kasuwanci da kasar da aka kakabawa takunkumi. Ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar Prime Minister Burtaniya ya alƙawarin kawo cikas a yakin da Russia take yi da Ukraine yayin da ya sanar da kakabawa Moscow sabbin takunkumai tare da ƙara nuna goyon baya ga kasar Ukraine a taron kasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya a kasar Faransa Sake Starmer ya bi sahun takwarorinsa na kasashen duniya a taron kungiyar ta G7 da ake yi a Geneva inda ake sa ran tattaunawar za ta mai da hankali kan rikicin yankin gabas ta tsakiya da kuma taimakon da za a iya baiwa Ukraine. Kafasar rahoton editan BBC kan harkokin siyasa Chris Mason.
5: Idan an jima a yau ne ake sa ran za a samu cikakken bayani kan sabbin takunkuman. Amma wani abu da za a mai da hankali a kai shine jiragen ruwan da ke jigilar iskar gas ta kasar Russia da aka sanya wa takunkumi. Prime Minister ya ce hana Russia samun kudaden shiga da shugaba Putin ke amfani da su wajen cigaba da yaki da Ukraine abu ne mai muhimmanci yayin da ya bayyana shirin taimakawa bangaren makamashin Ukraine Britaniya dai ta ce za ta samar da fam miliyan 210 a cikin shekaru biyu masu zuwa domin taimakawa tashoshin nuclear Ukraine tare da samun musu da sinadarin uranium da aka inganta A jiya da daddare ne Sakiya Stama ya gana da takwarorin aikinsa na Jamus da Canada kuma za su ci gaba da tattaunawa a yau Talata.
0: To a gaida Raliya Zubairu da fassarar rahoton Chris Mason. To idan muka je Najeriya ko gwamnatin jihar Katsina ta yi ƙarin haske kan yadda aka kubutar da matar margayi janar Rabi Abubakar mai ritaya wanda ya mutu a hannun yan bindigar da suka yi garkuwa da shi da matarsa a yankin Matazu. Ajiya Litinin ne rundunar sojin Najeriya ta ce to matar margayin a wata sanarwa bayan artaba da yan bindiga inda har ta kai ga yan bindigar suka harbe ta kafin su sake ta su tsere. To sai dai a hirarsa da BBC gwamnan jihar Katsina wato Dukko Umar Radda ya ce an tabbatar masa da cewa tana cikin koshin lafiya yayin da ake diba lafiyar ta asibitin Dutsen Ma. To amma ya fara ne da yin bayani akan yadda suka ji da kubutar da ita a hirarsa da Awwal Ahmad Janyau.
1: Na farko dai za mu yi ma Allah godiya. Na biyu kuma za mu yi ma jami'an sojoji na Najeriya godiya da su da jami'an DSS. Saboda na samu intel daga cewa an ga bandit din nan bisa babura guda 8 dauke da mata to sai muka suspecting ita ce suke son su canza mu location kuma aka ba mu GPS na area din da take nan take kuma na tura mu brigade commander shi kuma brigade commander suka tafi to cikin ikon Allah director na DSS na jihar Katsina ya kira ni Eman confirming cewa an ganta tana asibitin Dutsen Ma yanzu likitoci na diba ta tare da sojoji kuma an tabbatar mana tana cikin koshin lafiya.
6: Wasu za su ce da aka karbi gawar shi mijinta an ga wasu hotuna amma me yasa an karba kuma ba a ga ita matar da aka kubutar
1: da wannan hotunan da aka yi na ƙarya ne ba hotunan gaskiya bane ba wanda ya je ya anso gawar wa'anda bandit din suka yadda ya je wurin daga wannan comrade din wanda suke magana da shi sai direban ambulance din da yake tuka motai a su kadai sojojin da ke karatuwa ma cikin ka'idar da su yan bandit din suka bada sai an withdrawing wa'annan sojojin daga wannan location din aka yi withdrawing din sojojin daga wannan location din daga ambulance sai wannan comrade din suka je Shi direban ma shi kadai ne wanda ya kama gawar ya sanya ta cikin mota saboda shi comrade din hannun shi baya da lafiya so shi kadai ne yayi kokarin da ya sanya ta mota ki aka zo asibiti ya mika ma sojoji gawar shi maragayi Major General Rabi Abubakar daga nan kuma aka dauko shi aka taho da shi Katsina aka yi mai sutura wannan hotuna da suke yawo a yanar gizo gizo hotuna ne na ƙarya na batanci na yada kanzan kurege
6: to amma da kace tana saman mashin aka ganta da yan bindiga yanzu ba a ce maka kila ko ga wani abu da ya same ta ba ko halin da take ciki tunda kamar
1: artabu gaskiya daga bayanan da na samu an ce mana tana cikin koshin lafiya an kai ta asibiti ne domin a ƙara diba lafiyar ta sannan mu ji daga bakin likitoci abinda suka fahimta
6: wannan matsala ta tsaro kusan wannan hali da aka shiga a Katsina ya tada hankali musamman a Najeriya kamar ko kila wasu za su ce har da gazawa ta hukumomi
1: to kani da Allah wannan matsalai mun san da ita kuma a jihar Katsina yanzu yankin da muke samu wannan matsalai shine wannan yanki na Mataza local government kuma kalkashin wannan dan bindiga Muhammadu wannan dan bindiga matsalar da ake samu duk kauyukan da ke surrounding wannan wurin ne abin ke shafa kuma Allah ya sani muna ta abinda muke yi a matsayin mu na gwamnati tunda mu abinda ke namu shine mu guiding operations din nan kuma mu ba da taimakon da ya kamata mu taimaka wajen operations din nan
0: gwamnan jihar Katsina Dikko Umar Radda kenan to shi ma gwamnan jihar Zamfara mai makotaka da Katsinan Dauda Lawal Dare ya ce duk da karuwar har-haren yan fashin dajin da ake samu a baya-bayan nan a wasu sassan jihar hukumomi sun yi nasarar rage karfin maharan ya ce matakan da gwamnatinsa ta dauka na yaki da yan fashin dajin suna aiki abin da ya sa ko a bara manoma suka yi noman da aka dade ba irin sa ba a jihar A zantawarsa da Rabi'atu Kabir Rinka, Dauda Lawal ya fara da yin bayani kan sauye-sauyen da ya kawo a shekara uku bayan hawa kan kujerar mulki.
7: Kamar yanda aka sani Allah ba mu wannan mulki a 2023. Abu ne wanda kowa ya sani Zamfara tana cikin wani hali, halin gaganika ta kowane fanni. Kusan matsalar tsaro fiye da shekara goma wannan jiha tana cikin wannan kangi. Na biyu in ji ka duba harkar ilimi kusan a jihohi 36 mu ne na ƙarshe in kika zo wajen fannin kiwon lafiya shi ma haka so matsalolin ma suna da yawa amma alhamdulillah abubuwa suna canza wanda duk wanda zai je Zamfara yanzu wanda ya san kuma Zamfara shekara uku da ta wuce ka san cewa alhamdulillah mun yi abubuwa na canza al'amura a jihar Zamfara ta kowane fanni
8: Kamar yadda ka ce matsalar tsaro tana daga cikin babban matsalar da ta addabi jihar Zamfara.
7: Na'am.
8: Wani hali kuke ciki a yaki da wannan matsalar?
7: Eto, na farko abin da na yi tunani, ga cewa wani hanyoyi ne za mu bi na canza salo na fuskantar wannan 'yan ta'adda. Duk da akwai jami'an tsaro na gwamnatin tarayya, na ga ya kamata mu ma mu yi namu na cikin gida, wanda a lokacin ne muka kirkiro da askarawa. Mun horar da su muka mai da su kananan hukumominsu da lunguna da ƙauyuka mun ba su kayayyakin aiki tun daga bindigogi motoci uniform da makamantansu wanda kuma alhamdulillah wannan abin ya yi tasiri ƙwarai da gaske a kodayaushe suna nan zaune da wannan al'umma kuma alhamdulillah tun daga lokacin abubuwa sun lafa fiye da yanda ake tunani kin san da inda aka ce akwai labari kan jihar Zamfara na ta'addanci zaki ji cewa yau an kashe mutum 100 an kashe mutum 150 da makamantansu to alhamdulillah cikin wannan yan shekaru irin wannan har-haren da ake kawowa sun yi sauki ƙwarai da gaske
8: amma wani zai ce amma baya-bayan nan a samu har-hara a wasu sassa na Zamfara
7: ban ce ba kaiwa ba amma irin yanda ake kaiwa a da
8: kana ganin ya ragu kenan
7: ƙwarai da gaske
8: kamar da kashi nawa kenan
7: zan yi cewa ya ragu kusan kashi 60 irin wannan har-haren da ake kaiwa
8: matsalar tsaron nan yana daga cikin alƙawuran da kai wa Zamfarawa amma sai dai gashi kuma da yawansu suna kokawa cewa ba lalle ba na su iya zuwa gonakinsu domin su noma ba me ya faru ka kasa cika musu wannan alƙawuran
7: maganar tsaro na farko ban yi alƙawarin cewa zan kawo zaman lafiya a lokacin ba, amma nace zan dauki matakai wanda zai kawo sauki ga al'umma. Kuma na sani har ga Allah mun dauki wannan matakai na kwarai, ba za ka iya cewa 100% ba, amma an samu sauki. Dalili kuwa babu wata hanya da mu bi ba a matsayin na gwamna na tabbacin cewa na kare rayuwar al'umma da kuma dukiyar su. Shekarar da ta wuce, in kika duba irin noman da aka yi a jihar Zamfara, ba taɓa yin irin shi ba cikin wannan lokaci. Wannan kuma yana da saba da saukin da aka samu ta maganar tsaro. Duk wanda ya ce miki wai yau zai zo yau din nan gobe goben nan, ya ce wannan ta'addanci da ake yi ya kawo da shi ba gaskiya ba ne ba, kuma ba irin wannan alƙawarin muka yi ba. Amma mun ce za mu ba shi muhimmanci, kuma mun ba shi muhimmanci fiye da yanda ake zato, saboda duk wani hanya da ya kamata mu bi, mun bi duk abin da ya kamata mu yi mun yi.
0: Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal da kenan. To a jihar Zamfara hamada ya mai a jamhuriyar Niger yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura minti 14. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin za ku ji yadda wani jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna ya kama da hayaki a jiya. To idan muka je jamhuriyar Niger kuwa, kawancin yan gugurmaya na kungiyar IDS mai cibiya a kasar Belgium da ke adawa da gwamnatocin mulkin sojin kasashen IAS ya maida martani kan matakin hukumomin Niger na soke takardar zama dan kasa ta Maryama Jibrin, wacce aka fi sani da Maira, shugabar kungiyar ta IDS. A tattaunawar su da Chimaila Yusufu, Abubakar dan zurman sakataren watsa labarai na IDS din ya zargi gwamnatin kasar da kokarin kawo musu cikas.
2: Wannan mataki da gwamnatin Janar Tani ta duka akan shugaba IDS Dr. Maira Jibrin da ma ƴan Niger a gabanin ta waɗanda aka dokan ma irin wannan mataki, har da waɗansu matakai da ake doka musamman na musguna ma talakawa don sun faɗi albarkacin bakin su ta tsoratar da su. To mu a matsayin na ƴan IDS muna tirda Allah wadai da haka.
9: Menene ake zargin Dr. Maira da aikatawa har ya kai ga kwace mata wannan yanci na zama a ƙasa ta Jamhuriyar Nijar?
2: Ita sanarwar da ta fito ta zarge ta da laifi uku. An ce ta wallafa wani bayani wanda yake iya tada hankalin jama'a, sannan yake tunzara jama'a su bijire ma gwamnatin CNSP da haɗin kan wata ƙasa ta ƙetare. Kawai shati faɗi ne, duk abubuwan da Dr. Maira take faɗi ta kan faɗe su ne ba a ɓoye ba. Tana ƙoƙari ne don saboda ta kare haƙƙin ɗan adam ta kuma kare haƙƙin demokaraɗiyya.
9: Wannan mataki da aka ɗauka kan shugaban wannan ƙungiya ta kuta IDS zai sanyaya muku gwiwa ko wajen ci gaba da gudanar da waɗannan ayyuka na kuna fafutukar dawo da demokaradiyya a ƙasashen Burkina Faso, Mali da kuma Niger kin?
2: To ai su waɗannan matakai da suke iri-iri daga kwace takardar zaman ɗan ƙasa da musgunawa kan waɗansu kurkuku, kan waɗansu a filin daga don su yi kokowa da terorism alhali ba su da horo na soja. Dukkan wannan musgunawa da mulkin soja na Niger, Burkina Faso da Mali suke yi ba su karya ma ɗan gwagwarmaya nun gwiwa ba, ba su karya ma ƴan gwagwarmaya fuka-fukai ba. Ba wani tasiri da waɗannan matakai na asha na cin zarafin mutane suka yi akan ƴan gwagwarmaya da ƴan ƙasa, don saboda ƴan ƙasa har waɗanda farko-farkon suka goyi bayan mulkin soja yanzu sun hito daga bakke su, sun gano cewa babu abin da ya fi alheri ga ƙasa ga ƴan ƙasa kamar mulki na demokaradiyya.
9: Kwace takardar zaba ɗan ƙasa ta Dr. Maira da aka yi, kamar hakan zai taɓa shugabancin wannan ƙungiyar da take ta IDS?
2: Ko kaɗan ba ta shahi aikinta ba na zama shugaba IDS. Wannan mataki da gwamnatin CNSP ta ɗauka ba zai shahi aikin ta ba ko kadan.
0: Abubakar Danzirman kenan sakataren watsa labarai na kungiyar IDS mai fafutukar Dauda Demokuraɗiyya kasashen IAS. To idan muka sake komawa Najeriya ko jam'iyyar hamayya ta ADC ta buƙaci ƴaƴanta su kwantar da hankalinsu biyo bayan wani hukuncin kotu da ya umarni ga hukumar zaben ƙasar ta soke rijistar ta da sauran wasu jam'iyyu hudu. Jiya Litinin ne babbar kotun tarayyar da ke Abuja ta umarci INEC ta soke rijistar ADC da Accord Party da Action People Party da Action Alliance da jam'iyyar ZLP saboda gaza cika ka'idar da aka gindaya wa jam'iyyu. Dangane da wannan batu, Muslim Muhammad Yusuf ya ji ta bakin Faisal Kabir, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC.
10: To, na farko dai abin da ban ce shi ne idan ka duba fu abin da alƙalin ya ce ya dogara da shi, shi ne sahi na 225 wanda ya ce duk jam'iyyu a Najeriya dole ne idan sun taɓa shiga zaɓe sai sun taɓa shin wata kujera ko kuma sun samu kafo 25 a wata jiha a faɗin Najeriya. Idan ba su samu wannan ba, ita hukumar zaɓe tana da dama ta kwace lasisinsu da ya ba su dama suke gudanar da al'amuransu a matsayin jam'iyyu. Ya ce ya dogara da wannan dalilin yasa ya kwace, ya ce a kwace certificate ɗinmu na ADC domin ba mu cika wannan sharuɗan ba. Ya manta tun farkon shigar da wannan ƙara, ita hukumar zaɓe mai faman kanta INEC ta gaya musu cewa dukkanin abubuwan da ake buƙata domin zama jam'iyya babu wanda jam'iyyar ADC ba ta cika ba. So dan haka wannan abun da muke gani kawai mun dauki abun a matsayin wani abu da aka yi domin dauki hankalin 'yan Najeriya akan abubuwan da suke faruwa a Najeriya, domin mu a wajenmu tunda mun san cewa kowa bai fi karfin doka ba, ba mu daukan wannan a matsayin hukunci, muna daukan shi a matsayin wasan yara.
11: To amma wannan al'amarin ba zai sare wa magoya bayan ku gwiwa ba ganin cewa ana ta kai kawo da wannan jam'iyyar tun farkon da kuka fara tafiyar.
10: Abun da yasa ake ta wannan kai kawo da wannan jam'iyyar abu ɗaya ne. Shugaban ƙasa ya sani ya gaza, ya sa 'yan Najeriya a masifa, ya sa ƙasa a cikin talauci, kowa ba shi da kwanciyar hankali, ya san cewa in dai akwai jam'iyya mai ƙarfi, jam'iyya wanda ta tsaya a matsayin jam'iyya, ba jam'iyyar da yake bi yake ba kuɗi suke buwa suke tsaya takara ba. To wannan mai tabbatar maka da cewa ya san cewa duk Najeriya ba jiha ko guda ɗaya har jihar ta Lagos da bai ci a zaɓe. Ina mai tabbatar maka da cewa ba mu dukkan abin da ba mu yi domin tabbatar da cewa demokuraɗiyya a Najeriya ba ta rushe ba.
11: Yanzu wani mataki za ku ɗauka a gaba kenan?
10: Mataki shi ne dama kowa ya sani ita kanta wannan magana da yanke hukunci yau Peter Lofi ɗinnan tana gaban kotun ɗaukaka ƙara, Court of Appeal, wanda Court of Appeal ranar 22 ga watan 5 ta ba da oda cewa ya ma faurara da sauraron wannan shari'a har ita kotun da yanke hukunci akan wannan magana. Amma ya wafi da wannan umarnin na kotun ɗaukaka ƙara, ya ci gaba da yi, ya yanke abin da yake so dama, ya juya doka sama ta kalli ƙasa. To wannan mai tabbatar maka da cewa ko hukumar ba ba ta ɗauki wannan hukunci ba, domin akwai wata oda da kotun ɗaukaka ƙara ta bayar, wanda kotun ɗaukaka ƙara kuma ta fi kotun yi.
11: Kamar yanzu za ku ci gaba da gudanar da al'amuranku duk da wannan hukunci?
10: Ba hukunci bai shafe mu ba, hukunci mun san dalilin da yasa aka yi shi. Kuma muna kira ga dukkanin magoya bayan mu da suke faɗin Najeriya su ci gaba da yin al'amuran su, wannan kare korata su, wannan kare rabana su, domin dama kirkira abin an yi ne domin a rabana su duba da inda jam'iyyar ta karbu, su ci gaba da yin komi. In dai akwai zaɓe a Najeriya 2027, to muna mai tabbatarwa da 'yan Najeriya akwai ADC. Idan ka ga babu ADC to babu zaɓe 2027.
11: Kamar me kake nufi babu zaɓe 2027? Ba za ku shiga zaɓen ba kenan?
10: Ba za a yi zaɓen ba dai, tun da duka ba ɗaya ba za ka yi ka ce ka ƙirƙiri zaɓe, tun da kowa da mu da su kowa akan doka yake. Idan ka ce ba za ka bi wannan dokar ba, to kai maka babu wanda zai bi dokar ka.
0: Faisal Kabir kenan, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar hamayya ta ADC a Najeriya. To har yanzu dai a Najeriya ana ci gaba da nuna damuwa kan lafiyar jiragen ƙasa na fasinja da ke zirga-zirga tsakanin Abuja zuwa Kaduna, inda majalisar wakilan ƙasar ta ce za ta ɗauki mataki. Wasu fasinjojin jirgin sun ce sun shiga cikin tashin hankali a jiya Litinin bayan da jirgin ƙasan da ya ɗauko su ya kama da hayaƙi a kan hanyarsa ta zuwa Abuja daga Kaduna. Honorable Umar Ajilu, ɗan majalisar wakilan ƙasar, yana cikin jirgin da matsalar ta ritsa da shi, ya kuma yi wa Awwal Ahmad Janyau ƙarin bayani da kuma matakin da yake shirin ɗauka a majalisa.
12: Abin babu kyau gaskiya, saboda jirgin nan na Kaduna Abuja ba shi da kyau, kuma yana cikin larura babba wanda ya sha bamban da jirgin da yake ɗaukan fasinjan da yake Lagos Ibadan. Abin akwai ban takaici, saboda jirgin nan da ya taso daga Kaduna ya kamata ya tashi misalin ƙarfe 7:15, amma bai tashi ba sai ƙarfe 8:15 awa ɗaya, sai da aka canza kai aka kama hanya jirgin nan bai kirjera ba jirgin nan sai yana haiki fasinjojin dake ciki suna da yawa hankalin kowa ya tashi so abin akwai banta kai ci kuma abin ne wanda ita kuma jiragen kasan nan ta san da wannan jirage ba su da kyau an yi magana ya magana na duba wannan mafita na wannan jiragen har yanzu babu
6: amma ka kwatanta jiragen da na kudu kamar ka taba shiga na kudun ne kila da ke jigila
12: ne ya taba shiga na Lagos zuwa Ibadan ba jirgi ne sababbi wanda ba za a iya kwatanta su da wanda yake amfani tsakanin Kaduna Abuja ba baba abin takeici ma shi wannan da muka hauna Kaduna Abuja shine jirgi guda daya wanda yake da lafiya wanda za a dauko daga Kaduna da safi akai Abuja kuma a jira wanda za su taso daga Abuja su hau shi su kara dawa jirgi ɗaya ne yake amfani
6: amma kun sha irin wannan korafin kila ko a majalisa
12: ni na yi wannan da dama kuma an kira wannan mutanen da suke da haƙƙi na hukumar jiragen ƙasa sun ce dole abu ne wanda za su duba amma har yanzu abin nan yaƙi cinyewa kuma har ga Allah wannan jirgin da muke amfani da shi a Kaduna Abuja ba za a iya amfani da shi a kudancin Najeriya ba saboda idan mutanen kudancin Najeriya da suke hawa wannan jirgin suka ga wannan jirgin na Kaduna Abuja wallahi ba za su hawa amma mu mutanen mu suna hawa suna biya ana generating kuɗi amma kuma jirgi yana tafiya an rayuwar mutane tana cikin matsala tana cikin takura duk mutumin da ya hau jirgi yau hankalin shi ya tashi akan wannan abu so don haka dole ne a ƙara bude baki a magana mahukuntan nan dole su zo su ƙara duba
6: to honorable akwai wani mataki ne da kila majalisa za ku dauka tunda yanzu yadda kake wannan korafi
12: in ba kamar ta ba na taba kai kuduri gaban majalisa kuma an kira wannan kwamitin nan ya tabbatar da cewa za su duba wannan abubuwan amma har yanzu dai abin babu ba kai
6: amma an ba su wa'adi ne
12: abu ne ya kamata a duba yes an ba da wa'adi don a duba a bincika halin da ake ciki su dawo su yi bayani so har yanzu dai tsakani ga Allah babu wani ci gaba da aka samu amma ya zama dole za mu kara tuntuɓar su ko ta kwamiti din za mu kara sa a neme su a kara faɗa musu halin da jirgin Kaduna Abuja yake ciki saboda yana ɗiban al'ummarmu da yawa gaskiya
0: Honorable Umar Ajilo dan majalisar wakilan Najeriya yanzu kuma sai takaitattun labaran wasanni tare da Muhammad Buhari Fage.
13: Tawagar Kebban ta fara gasar kofin duniya da kafar dama bayan kurman canjin ras da ta yi da Spaniya gwarzuwar nahiyar Turai. Wannan ne karan farko da Kebban ta fara zuwa gasar duniya. Kuma ko a nahiyar Afirka ba ta cikin jerin manyan kasashen da ke taka rawar gani a ƙwallon ƙafa. Spaniya dai ba ta fara wasan da matashin ɗan wasan ta Lamine Yamal, wanda aka yi tsammanin ba zai buga wasan farko ba saboda jinyar da ya yi. An tashi kunnen doki a wasansu na farko na gasar kofin duniya tsakanin Belgium da Masar. A minti na 19 ne da fara wasan Imam Ashur ya jefa wa Masar ɗaya, yayin da kuma a minti na 66 Muhammad Hani ya ci gida inda ya farke wa Belgium. A ci gaba da wasannin gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada, an jima da maraice ne za a fafata tsakanin Faransa da Senegal. Iraki ma za ta fafata da Norway. Sannan cikin dare za a yi wasa tsakanin Argentina da Algeria. Da karfe 5 din asuba na Nigeria za a kece raini tsakanin Austria da Jordan. Tunisia ta kori kocin ta Sabri Lamouchi bayan rashin nasarar da ta yi a wasanta na farko na gasar kofin duniya a hannun Sweden da ci 5-1. Cikin wata sanarwa da hukumar kwallon kafa ta kasar ta fitar ta ce sun ci mai yarjejeniya da Sabri kan cewa zai ajiye aikinsa. Sanarwar ta ce ana shirin nada Munzir Kabir a matsayin sabon kocin Tunisia na rikon kwarya. Yanzu dai Tunisia za ta fafata da Japan ne a wasanta na gaba kafin daga bisani ta karkar wasannin rukuni da Netherlands.
0: To a gaida Muhammad Buhari Fage da takaitattun labaran wasanni masu sauraro shirin namu na yanzu kenan a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi a gaida Daniel Ochai da ya hada mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu hada a hantsinan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: BBC gahuza miryango ibukavu ni kuri FM ijana na kabiri n'ibice bibiri.
1: Nuko rero tukatugeze ku isaha 12 n'iminota hafi 44 mushubati mu Rwanda. Niyo masanya ni tugeze ko mu kiderege mu Burundi n'abakunzi b'urunana umwanya ni rwanyu.
2: Stefano akomeje gushengurwa n'ubucuti bwa Pascal na Nyiramariza. Hagataho kwa karemera mu ngamba zo kwikura mu bukene. N'urunana.
3: Kunyorosora se Karime.
4: Ndakorosora se kandi ndimo gukorosa ngo nibyukire umugore.
3: Nese ugiye kandi uzi gahunda dufite uyu munsi.
4: Ihihe gahunda se?
3: Nese baka kanya bibagiye kugomba kujya kuzana amafaranga y'inguzanyo ku kagari.
4: Aha kandi mbyutse ngo nkarabe mbariho njya.
3: Karime nawe urakabije pe. Use muri iki gitondo se dowe yahageze we.
4: Nene nshaka mamutangaza hansanga. Ni naho abona ko ikibazo cyanjye rwose kibabaje maza kinyumurire.
3: Yo ibaza ariko nuyaza nawe. Umva ndahita mbanza ngure mikiro kinyama tuzirya dushiramo.
4: Umva nta n'igice rukuramo ntaramara kugura moto yanjye.
3: Yego kumana yanjye. Ubuse ku buryo niyo baguhamesha gasaga ukatwabura kwira kanyama.
4: Ah nibampa menshi ndaguramo moto ebyiri di. Imwe nyenye nyitwara indi nyiho mu motari uzajya mbirisa ku munsi.
3: Natwe tugiye kwa bakire nk'uko abushome na kankwanzi we. Tujye tujya mu nama umetse ubundi ngende mpepera abantu bose bagiye bavuga ngo ntacyo tuzimarira Kareme.
4: Ndimo ndashushanya umunsi nzaba nitwaye kuri moto mfite n'umuntu umpa amafaranga ya buri munsi we nkumva nzaba ndi nka ministri ndakurahiye.
3: Ese ubundi Kareme ko bavuga ngo nta muntu utwara moto adafite perimi ubwo uzabigenza ute?
4: Ibyo se ni ikibazo. Numvise ko moto itagorana n'ukwezi kumwe rwose umuntu aba yayimenye.
3: Nese ugize amahirwe uyu munsi bakarara bayaguhaye ejo nitwahita tuyigura we.
4: Eh najya ntacyo bitwaye da nibayama ejo nzagenda nguremo moto izi ebyiri zose njye aho motari bazitware noneho nanjye mbe niga gutwara nshaka na pe.
3: Umva njye ndumva nashyushye pe. Ahubwo reka mbyuke rwose nkarabe tujyane.
4: Tujyane heze
3: kandi tujyane ku kagare nyine ngufashe kwaka inguzanyo. Gabriel iyo umuntu ari gukora ikintu ari umwe biratinda rwose Kareme, ariko iyo mufatanyije muri babiri birihuta.
4: Oyo nori byihurire ntabwo ari ngombwa. Wowe guma hanga ukomeze wite kubyo mu rugo sibyo bira nanjye ndabyikurikiranira.
3: Kareme kwanga ko nguherekeza ngo tujyane gusaba inguzanyo uri cyeke iki?
5: Aha nahese pasika.
6: Nje kukureba Nyiramari.
5: Umenye ute se ko naje hano mu mirimo ya koperative?
6: Naringiye mu rugo sinzi ukuntu nteye amaso hano nuko mbona ndakubonye da.
5: Ari amahoro se ariko?
6: Ubumerewe nabi rwose Kanyabungo, noneho ibintu byanjye bitaye hanze.
5: Uriya mugabo nawe ariko ni umunyamahane. Nta no kukureka byibuze ngo abanza kwihanangirize.
6: Yewe uko umuntu yirebaho n'undi akirebaho ntabwo atagize ngo anyihanganire. Yakomeje kuntera ubwoba ngo azanyirukana ariko nyine ntabikore. Uyu munsi rero abonye amezi abiri yuzuye ntamwishyura afata umwanzuro araza aransohora pe.
5: Yewe niba amezi abiri yarashize utaramwishyura ntabwo atari yaragize ngo akwihanganire da.
6: Byose se atari Stefano nyakwizihirirwa no kwinyarira mu isoko. Ubu iyo atansambanyiriza umugore simba nibereye kwa rangwa ida njya nkaryama ntawumbaza ubukode.
5: Ariko ubundi pasika
6: ndakumva
5: Stefano wazamureze.
6: Buriya se ikirego cyanjye kizagira ishingiro cyangwa abaturage bazangira nayubu?
5: Ikirego cyawe kirumvikana kuko n'ibimenyetso birahari. Ubu uzagitange mu nteko rusange abaturage bose bahari urebe ko batamugufasha.
6: Niba ari uko bimeze rero nzamurega mu nteko y'ubutaha rwose.
5: Niko bimeze.
6: Njyewe najyaga mbitekereza ariko nkavuga nti wasanga ntaba ngiye kuburana amafuti.
5: Ntabwo ari amafuti yewe. Ariko uzi kujya mu rugo rw'umugabo mugenzi wawe ukajya kumutwarira umugore? Ibyo se ninde wabishyigikira?
6: Gusa nyine nashakaga ko ubungurije udufaranga kugira ngo nikize uwo mugabo umusohora mu nzu ye. Noneho ibindi nzabikurikirane nitonze.
5: Nta kibazo ndayaguha upfa kuba uzanyishyura gusa.
6: Urumva se koko wangirira neza nkazakwambura koko Nyiramari? Nushaka umpe nka 15 rwose wenda aramumfasha.
7: Ubwo simbifatiye? Ubwo bamwaza kwihugika mu mirimo ya koperative muzi ko ntawe wabona.
5: Ego komano
7: Stefano iki? Singufashe?
5: Udufashe twibase cyangwa udufashe turoba?
7: Bafashe mufurikana amafaranga. Pascal

0: utibeshya ngo ubikaye amafaranga
1: ntayabika se ni wowe uyampaye
0: n'umugore wanjye yaguhaye hita musubiza ubwo none ahanga handi
1: ntayo musubije sha ntayo musubije maze ndebe cyungira urumva
2: Nuko uzasubirayo.
3: Awi, naye ngize ngo barayakwimye kareme. Ubwo ari ugusanganya nadahari nta kibazo utabuza hamusanga.
2: Ariko jamaze kubona ko Imana ibaho koko.
3: None se ntabyo waruzi?
2: Oya mbere yuko ku cyuma cya cooperative banyirukana ntabyo narinzi. None se reka nkubaze.
3: Ubyo
2: batanyirukana nari kuzagira igitekerezo cyo kwisezerera koko ngo ndeke kare akazi kawo.
3: Nese ko barakwirukanye tukadukenye bigeza aha biragushimishije.
2: Ubu turakenye ari kejo bundi. Turaba turi mu rwego rumwe na Shyaka na Filipo.
3: Turaba tubarinze ahubwo kareme. None se nubwo ari abakire muribo ninde ufite moto ebyiri nkizo tugiye kugura we.
2: Nuko utamenya kwitwara gusa ubundi nari kuzaguha imwe nanjye nkafata indi. Noneho tukajya tujya gusenga sha uri imbere na karemera ari inyuma tugenda tuvuza n'amahode ngo bi bi bi bi bi bi bi bi bi
3: bi bi bi bi bi bi
2: bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi
3: bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi
2: bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi
3: Bi
2: Amaji atanu mucyari
3: Ukaye mu kuririmba nabe ngarimba basi ngo bye bye ngo na gugu gugu
2: bye ngo na gugu gugu
3: Ariko si ununtu nakugira gute kareme
2: bye bye ngo na gugu
4: gugu Ese mwafashwe n'ibiki kareme
2: Eh urabona se dasaze roma
4: Byoroshye se Niba atagufata ahubwo mukanyura atangira gutoragura amashashi.
2: Nese ntabwo uzi ko umwana uri mu nda bamuririmbira koko mama.
4: Ngo byumve se nawe asimbuke nkuko nsanze usimbuka nk'akanyugunyugura.
3: Kuririmbira umwana uri mu nda bimufasha gukanguka mu bwenge hakiri kare nyogoko.
4: Narabivuze ko nakataraza muzakazana mwabana. Nimumfasha amagi y'umwana mbazaniye. Nigendere ibyo simbirimo.
2: Eh urakoze cyane mama. Urakoze rwose kuduha amagi yo kudufasha kunoza imirire y'umwana wacu. Naho ibingibi ndimo gukora yo kuririmbira nda ni byiza cyane rwose kubwo nko bw'umwana ukiri mu nda
4: aha ariko suretse mwe mwataye umutwe hari ahandi mwabonye umugore agarama umugabo akajya kunda ngo araririmba ngo umwana umwana utaranafuka koko mwabana mwe
5: agi uranywa amazi gusa nta na gasoda we
6: nta kibazo amazi niyo ushaka kri
5: ko ntamurari ufite koko bimeze bite
6: shamurari yo ntayo pe nawe nkubeshye
5: cyangwa ufite akazi kenshi kagutesha umutwe muri iyi minsi
6: ese unavuga ko ari akazi koko akazi kanjye kararengana pe
5: mbwira sha niteguye kukumva nyamara buriya na psychology narayize cyangwa urarwaye we
6: ntabwo ndwaye kirindi muzima pe ikibazo mfite ntigikomeye cyane ndakomeza guhangana nacyo kandi rwose kizakemuka ndabizi
5: Kuki wiharira ikibazo kandi Mari yagiye?
6: Niba ngombwa kumvuga nta wundi nzabwira ni wowe kiri.
5: Okay, ndahari ku bwawe mukobwa mwiza. Igihe cyacyo cyose uzumva ngombwa kumvira, nzakwitaba nishimye.
6: Mbaye mbashimiye.
5: Agi.
6: Karame.
5: Amakuru ya mama.
6: Mama wanjye se?
5: Yego.
6: Yewe mama arahameze neza.
5: Simuheruka pe, kandi rero ndumva nshaka kuzi wanyu kumusura.
6: Ariko kari sine nakubwiye ngo uzabutegereje uburetse gusura mama.
5: Aki, ndabizi mama naramubabaje. Niyo mpamvu nshakuza kumusura kugira ngo musabe imbabazi. Aki.
6: Karame.
5: Icyari kigoranye cyane ni ukwiyunga nawe. Ntushobora kumva ukuntu nawe nabanje kugutinya.
6: Genda senye.
5: Ni ukuri. Noneho niba njye nawe twarabashije kwiyunga tukaba turi kumwe. Fasha ugeze ku mukecuru wawe umusaba imbabazi.
6: Njye ariko ndumva atari ngombwa ko wakwihutira gusura mama Kirie.
5: Kuri njye ni ngombwa cyane. Ahubwo rero ningutahana nyemerere ninjire mu rugo musuhuze.
6: Ngo iki? Ese ko numva ushaka kwinjira iwacu ku ngufu Kirie?
0: Usubwiye nka ntago urimo kwiyumva nyiramare.
7: Hanyuma se wa matwi yumva ko inkabira ntayo kigira Stefa.
0: Reka kwiha ubwatsi noneho umpime.
7: Ubundi se dusanzwe tugaburira amatungo ari ukubanje kubitubwiriza.
0: Nakubwiye ntiyereka iburare maze umpime. Yewe. Icisha amatungo inzara nyine uhime Stefano.
7: Yewe.
0: Cyangwa ufata inzira ujye guhura na Pascal.
7: Niwandushaho arahubwo ngo ngende aka kanya wakabyarwe.
0: Aho musanzwe muhura mu bigunda surahayobewe. Cyangwa wabuze amafaranga yo kujya kumuhonga.
7: Ariko amafaranga ko numva yakuriye cyane byagenze bitera
0: atandya se ntasone ufata amafaranga y'urugo uyarunda umurire uriya muhirimbire ngo ni Pascal.
7: Ariko ko numva ushaka kungenzura cyane kandi wowe ntawe ukugenzura ko ufata umutungo w'urugo ukajya kuwusesagura mu bagore nkureba.
0: Uhe mutungo w'urugo se nagiye gusesagura mu bagore?
7: Izo ndaya zawe zose muryamana wazihonze iki Stefa? Isa akaboko kanjye uwo wagiye kubanyanyagizamo.
0: Uzabaze mwera yo nakoreye njyewe nkayasangira n'uwo nshaka.
7: Nuko ye. Ariko ubwenge bwari bwiziye butamenywa na bose koko. Mbese ubwo amafaranga nakoreye abaraye urugo. Nahaye wowe wakoreye akaba yawe n'indaya zawe.
0: Reka nkwihorere ubwo urashaka kuntuka. Icyo nkubwiye ni kimwe. Ugomba guhagarika agakungu kawe na Pascal. Kuko kamaze kungera ahantu rwose.
7: Banza ijya kwitaba indaya zawe ziri kuguhamagara.
0: Ari kubanza barakuroze. Ubu se uyu Rangwida umpamagaye nawe nendaya yangera?
4: Rangwida.
0: Yego Rangwi. Ndakumva ye.
8: Ntabwo ari Rangwida ni mukobwa jana.
0: Buretse gato. Hano ntabwo ndimo kumva neza. Reka nsohoke mfate neza rezo. Ngaho mbwira ndakumva.
7: Ariko mana nyine mbabazi yewe kabigasekwa nkakeza simbuka di nyaruka mukiyo ngo aragukumbuye mujye kugira ibyo mugira.
8: Stefa kutavuga ubwo zika abana bandembanye nabuze uko mbageza kwa muganga.
6: Nyogukuru wawe ngo utumye wakubwiye ngo ukirope
4: ngo yasinziriye.
6: Arakubwiye ngo yasinziriye?
4: Erega kibona uzanye n'iriya modoka ya Christese yirukira mu cyumba cye mama.
6: Ubusanzwe undi muri salo njye kumwirebera. Ariko se mama, ubwo koko kucyubeshye? Ku buryo ubeshye umwana ngo urasinziriye koko?
9: Ndakuyamye muko.
6: Chris yaranyuze hano ngo agusuhuze.
9: Ansuhuza mwikisi? Bakubwiye ko nabuze abansuhuza? Utekereza ko ubu ngubu kuva mu gitondo kugeza iyi saha nabuze abansuhuza barenga nibura 50?
6: Ndabizi rwose ntiwababuze bagusuhuza. Ariko nundi nicyo cyari kimucishije hano pe.
9: Nge simbishaka rero.
6: Ariko si mama.
9: Ariko nyoko ibikinye? Nakubwiye ngo iki? Sinakubwiye kuri ya muhungu nashaka kumubona mu maso yanjye.
6: Ariko se vuga buhoro mama.
9: Vuga buhoro iki? Vuga buhoro iki? Ko hanari wanjye urambwira ngo mvuge buhoro kubera iki? Uri ya muhungu yarambabaje nye. Ubu ngubu wiyibagije aduca mu mvura n'iriya modoka ye ayitwaye masori namaze akatwishongoraho.
6: Byarabaye yego. Ariko rero ntukabikunze.
9: Ndavuze ngo genda umusore mu ruganiriro rwanjye kuko simpamushaka habe narimo.
6: Mama wambyaye wambabariye kuko ntunkozi.
9: Niba udashaka ko nkukoze isoni rero genda umubwira mvire mu nzu.
6: Mama nukuri sinabitinyuka rwose. Kandi ndagusabye vuga buhoro.
9: Umva hejuru.
6: Mbabarira atakumva mama. Ubu mfukame kuko kugira ngo uve ko nkwinginze.
9: Mba hejuru niryamire niko navuze.
6: Ndagusabye uyu nkozi isoni imbere ya Chris mama.
9: Ariko uriya muhungu yawe arakuruze nye. Ubu ngubu urapfukamye rega uratakambye ngo njye kumusuhuza nibyo yagukoreye koko.
10: Ngo nye si mu ihurizo. Arakora iki ngo aryikuremo? Nuzacuwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha.
11: Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication. Mukayikurikira kuri Radio BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook, kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha.
12: Ni nahano re turangirije makuru yacu yo kuri uno wa kabiri. Abakunzi umupira w'amaguru twizera ko muri komunika kazanura kugira ngo murabe ingene u France na Senegal rwambikana ku kibuga cha New York New Jersey Stadium muri America. Amakuru yarahagarariwe na Latifa Mutesi muhinga bw'ivyuma yari Sharon Ndiritu. Kwizina ryabo bose rero bafashije kugira ngo amakuru abashikire byanabankukirana bashikirije nkaba ndabashimiye ndabipfuriza kuranirwa aho muherereye hose.

0: Alhamad da Baibane ke kula da hulɗar. Firaministan Lamin Zan ya yi tattaki zuwa birnin na Tripoli domin wani babban taron ƙasashen biyu. Shugaban mulkin sojan Nijar Jan Abdulrahman Chani na ci gaba da hulɗa da Saddam Haftar, dan Marshal Khalifa Haftar, wanda sojojinsa ke riƙe da iyakar da ke da nisan kilomita 350. Ƙasashen biyu na neman sake farfaɗo da yarjejeniyoyin tsaro da suka ƙulla domin yaƙar ta'addanci da magance laifuffukan da suka shafi kan iyaka. Niger ta kasance babbar hanyar safarar bakin hauren Afirka ta yamma da ke zuwa Libya, musamman ta Agadez. Shugabannin gwamnatocin ƙasashen biyu sun yi wata ganawar sirri, inda suka tattauna halin da ake ciki da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu da kuma yadda za a ƙarfafa shi. Ta wannan ganawar ta bai wa shugabannin biyu damar yin musayar ra'ayi kan batutuwa da dama da suka shafi moriyar bai ɗaya, waɗanda suka haɗa da ƙalubalen da suka shafi zaman lafiya, tsaro, haɗewar yanki da ci gaban tattalin arziki. Daga nan kuma an ci gaba da tattaunawa a wani babban zama da tawagogin ƙasashen biyu suka yi. An kuma tattauna kan makomar 'yan ƙasar Nijar kusan miliyan 2 da ke zaune a kudancin Libya. Ta hakan kuma aka tattauna kan rikicin siyasar da ke tasowa akai-akai, inda a baya-bayan nan birnin Tripoli ya nuna rashin amincewarsa da miƙa wasu 'yan ƙasar Libya ga mahukuntan gabashin ƙasar, lamarin da ke nuna diflomasiya mai kusurwa uku. Tattaunawar ta taɓa batutuwan haɗin gwiwa daban-daban da kuma wasu batutuwan da suka shafi shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa, da nufin inganta haɗin gwiwa da juna domin tabbatar da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa da wadata al'ummomin ƙasashen Nijar da Libya. Yamai na haɗa kai a lokaci guda tare da gwamnatin ƙasar mai hedkwata a birnin Tripoli da kuma hukumomin gabashin ƙasar ƙarƙashin jagorancin dangin Khalifa Haftar.
1: To a gaida Cimar Ilaisufu da wannan rahoton. Idan muka sake komawa Najeriya, gwamnatin ƙasar ta kaddamar da shirin rabon takin zamani mai sauƙin kuɗi ga dubban manoma a jihohi 25 da ke faɗin ƙasar. Shirin dai ya shafi manoma da masu ƙaramin ƙarfi da ke da rajista da asusun bunƙasa ayyukan noma na Najeriya a wani matakin samar da abinci ga miliyoyin 'yan ƙasar. Ga rahoton Zubair Ahmad.
2: Wannan dai ya zama wani abin farin ciki ga miliyoyin manoma a Najeriya, inda aka soma kaddamarwar ga manoma 2,930 da ke da rajista da asusun bunƙasa noma na Najeriya, inda aka zaɓi babban birnin tarayyar ƙasar Abuja a matakin farko. Manoman da galibinsu masu ƙaramin ƙarfi ne da kuma ke tallafa a ɓangaren samar da abinci a ƙasar su ne suka amfana. Gwamnatin Najeriya dai ta ce za a raba kimanin buhun takin zamani samfurin NPK har 128,930 da kuma samfurin yuriya 515,720 ga manoma masu ƙaramin ƙarfi a jihohi 25 ciki har da birnin tarayyar Najeriya Abuja. Manoman da suka amfana da takin zamani sun haɗa da na shinkafa da masara da doya da wake da sauran dangogin kayan abinci. Rakiya Shehu Aliyu manomi ya ce daga yankin na Buhari da ke Abuja.
3: Ina noma doya, wake, masara da shinkafa, rogo, kubewa da sauransu ne na gida. A yadda nake ina zaka wajen noma na ko da yaushe nikan yi noma, kuma suna gani a cikin kungiya yasa suka zabe ni a cikin manoma. Dan ko gida na kaje yanzu ga kayan noma ne ga sunan koya na ganye da ni green yana ban sha'awa in gana aje shi na shuka na aje. Akwai itatuwa a cikin gida kamar su rumman, su mangwaro, apple, har apple da nika taba shukawa, strawberry da sauransu a cikin gida ma kawai. A shekara nika yi amfani kamar da buhu 5 haka, sama da haka, kasa da haka. Sun tallafa min da taki ta wajen shi ne mafi mabukaci abin da nike nema a cikin gona na. In ba taki ka kamar a ce kai ne ka zauna babu abinci za ka ta gayyara. Yanzu mun samu taki, mun samu tallafi ya kuma kai ga next year har ya kai ga sauran manoma da ba su da abin da su ma ƙara mana ƙarfin gwiwa mu taru a ce an ci gaba don abinci ya yawanta a Najeriya.
2: To sai da duk da wannan tallafin, Adulmaminu S. Daba manomi ne daga yankin na Bare da ke Abuja ya ce bai wadatar ba.
4: Yanayi yadda taki ya zo yanzu aka a kasuwa, to yadda shi yakan samu muna ba mu samu da sayan shi mai ya mu ci gaba mu ba da taki da yawa, amma in muka samu toki a wajen gwamnati insha Allah wannan ganin za mu mu fiye da haka, kuma taki zai iya taimaka mu don filayen mu ya gaji. Ba zai iya aiki yadda ina gudu sai da taki. Babu hudu ne shi ne za ka bamu wannan shi ne zai samu a hectare wajen guda daya. To ni da ina da wata wajen guda kuru to ina ganin wannan ma ba zai kai ko ina ba a wajena.
2: Kazalika BBC ta ji ta bakin Muhammad Ibrahim wanda shine sakataren asusun bunƙasa aikin gona na Najeriya akan wannan shirin rabon taki da aka kaddamar a yau.
5: Mafi kuka su ne kananan manomi kan maganar taki. So shi yasa muka fito da wannan manufa mun

0: Ya amfani da jihohi da kuma kungiyar manoma ta kasa muka tantance a kowace jiha wa'anne kayan abinci ne aka fi nomawa. Daga nan muka zaɓi manoma a kowane wanda za su samu wannan tallafi. To gibin da muke son mu cika shi ne na taimaka ma ƙananan manoma da samun wannan abu sinadari na taki. Za mu zagaye jihohi 25 da kuma birnin tarayya na Abuja. Kowace jiha mun ɗauki mutum 540.
1: Najeriya dai na cikin ƙasashen da ke da arzikin ƙasar noma, sai dai manoma sun daɗe suna ƙorafi akan tsare da takin ke yi, lamarin da suka ce ya zama babban tanaki ga harkar noma musamman ga mai ƙaramin ƙarfi. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
2: To shugabannin Afirka da hukumomin kula da safarin jirgin sama da kuma masu ruwa da tsaki sun sabunta kirayen a tabbatar da cikakken aiki da tsarin kasuwar bai iya safarin jirgin sama a Afirka. Wani dai na zuwa nan yayin da kokarin bullo da wani hada-hadan safarin jirgin sama mai tafiya babu gargada a fadin nahiyar ya ja hankula lokacin bude babban taron safarin jirgin sama a birnin Lomi cikin kasar Ghana. Ga zahardin lawan da karin bayani.
3: Babban taron sufurin jirgin saman ya hada manyan kusoshi a fagen siyasa da sufurin jirgin sama a ciki har da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da shugaban Togo Paul Nasimbe da shugaban Rwanda Paul Kagame da babbar sakatariyar hukumar kula da sufurin jiragen saman fasinja a Afirka Funke Adeyemi, lamarin da ke jaddada muhimmancin haɓaka tallafin shugabannin siyasa wajen kawar da shamakin da ke ci gaba da kawo tarnaki a harkokin sufurin jiragen sama a fadin nahiyar Afirka. Dr. Aliyu Tata Azare, daraktan horas da ƙwararru ne akan harkar jiragen sama a jami'ar koyar da sufurin jiragen sama a Abuja, Najeriya, kuma na cikin waɗanda suka halarci taron, ya yi min ƙarin haske game da taron.
4: Babbar manufan wannan taro shine sararin samaniyan ƙasashen Afirka ya narke, ya dunkule, ya zama sararin samaniya ɗaya wanda ba tare da an samu bambanci ba. Don haka a buɗe sararin samaniya, kowane ɗan ƙasa da ke Afirka ya iya tafiya zuwa wata ƙasa ba tare da ya fuskanci wata matsala ba. Daga cikin makalu da ake gabatarwa shine ta yaya za a bunƙasa harkokin sufurin jiragen sama, a ƙara yawan kamfaninnika na jirage su rika ɗaukan fasinja, a samu gasa tsakanin wayannan kamfaninnika. Sannan kuma takardu da ake ta gabatarwa da shawarwari da dabarbaru shine ta yaya za a tallafa ma ƙananun kamfaninnikan jiragen sama saboda su samu damar sayan jirage masu sauƙin sarrafawa, domin hakan ya ba ma fasinja su samu sauƙin tare da dama na tafiye-tafiye. Sannan an samu kuma haɗakar kasuwanni su zama Afirka ita ce kasuwa ɗaya kamar yadda ƙasashen Turai yake.
3: Taron dai na kwanaki 5 ne, kuma ana sa ran taskace dukkanin shawarwari da dabaru da aka amince da su wuri guda. To ko yaya za a aiwatar da shawarwarin?
4: Daga cikin abin da aka fara fitowa da shi a yarjejeniya cikin wannan taro, abubuwa ne kamar guda uku. Misali na farko, cewa haƙƙi ne ga shugabannin ƙasashen Afirka tare da haɗin kan ministocin da ke kula da harkokin sufurin jiragen sama su tabbatar sun ba da ƙaimi na gaggawa wajen amincewa da sahalewan dukkan wata ƙasa da take so ta rika ɗiban fasinjoji a wata ƙasa. Abu na biyu shine shugabannin ƙasashe su ba da wani tallafi ko rance mai sauƙi a wajen 'yan kasuwa su ƙirƙiro da kamfaninnika na jiragen sama wanda za a samu gasa tsakanin jiragen sama, wanda hakan ɗin gasa za ta kawo sauƙi, wanda sauƙin zai koma zuwa ga fasinjoji. Sannan abu na uku shine amincewa ya zama wajibi ga dukkan ƙasashen Afirka a yanzu, ba wai sai gobe ba, cewa su buɗe ƙofofin sararin samaniyansu. Kowace ƙasa daga Afirka za ta iya zuwa kowace ƙasa ba tare da ta samu wani tsaiko ba.
3: Ranar Juma'a 19 ga wannan wata na Yuni ne ake fatan kammala wannan taro na masu ruwa da tsaki a harkar sufurin jiragen sama a Afirka, kuma akwai ƙarin shawarwari da taron zai fito da su da kuma dabarun yadda za a aiwatar da su da nufin sauƙaƙa sufurin jiragen sama a nahiyar Afirka. Zahardin Lawan, BBC Hausa, daga Jigawa a Najeriya.
2: To an yi wannan taro ne a birnin Lomi cikin ƙasar Togo, ba kamar Ghana ba, yadda ne tuntuɓen harshe sai Aiman Afuwan. Yanzu kuma sai labarin wasanni. To ina kuna tare da gogan naku Muhammad Buhari Fage. To Fage, ya gasar cin kofin duniya?
5: Umema, kamar yadda kika sani gasar cin kofin duniya tana tafiya, kuma kamar yadda dazu muka fara tsokaci, wasa ne da ake yi mai zafi tsakanin za a ce
2: wadaji
5: yawa uwar gijiya da wannan dinta Faransa ce da Senegal take fafatawa. Wato wasa ne wanda ake yin sa an yi minti 45 yanzu na farko
2: an tafi rabin lokaci kenan.
5: Kare jini buri jini ake yin sa.
2: Ba sauki.
5: Ba sauki. Ai kamar inda na gaya miki kowanne bangare yana da cikakken ɗan wasan su, kuma a tarihi an taba irin wannan wasan a 2002 inda ita wato Senegal ta samu nasara akan
2: Hassan Buhari. Ba wai na katse ka ba, na lura kasashen Afrika abane da suka ji wannan gasa, gaskiya suna bada mamaki.
5: Babu shakka, babu shakka. Shi yasa ai nake ji wata kila su Tunisia suka kara suka kasa jurewa da coachin su suka sallame shi bayan zuba musu 5-5. To kamar yadda nake ga miki kowanne bangare akwai fitattun ƴan wasa, kamar yadda aka sa wasan akwai irin su Mbappe, irin su Olise, su Kulobali daga bangaren wato ita Senegal da su Sadio Mane, kuma ita Faransa abin da yasa ana mata kallon kamar ita ce wato gagarumar ƙasa da a wannan gasar ake sa ran kamar ma za ta iya lashe ta saboda fitattun ƴan wasa
2: da take da su da kuma irin rawar ganin da ta
5: haka
2: ko take taka a wasanni. To yanzu kamar tunda har yanzu wannan wasa ana tai, sai mun ci gaba da sa ido, kamar waɗanne wasa za a yi nan gaba?
5: To akwai wasanni da za a yi guda kamar ɗaya ne dai a daren yau da za a kammala, shine wanda Norway za ta fafata da Iraki. To kuma daga nan sai a zo a shiga wasan cikin dare, wani wasa da za a buga wasan gwani da zai zo sarki da kansa ya zo mai balando guda 8 ya fara barja gumi a yau, wato Lionel Messi za su buga wasa da Algeria. Kin san su ake wasa ran za su koma da kambun su suka zo da kofin. To ana sa ran za su koma da
2: zai iya lashewa.
5: Ai daga yadda ake kika fara fada dazu kasashe yanzu sun zo da wani irin karfi mai ban mamaki.
2: Gaskiya.
5: A ɗaya daga cikin abin da muka kalla na ban mamaki shine wasa tsakanin Cape Verde
2: da Spain. Na ma na san na za ka ji golan ne, nuna bajinta ba.
5: Haka golan nan magana da kike yi kafin a fara wannan wasan a shafin sa na Instagram mabiyansa ba su fi 400 da wani abu ba. Amma yanzu maganar da nake miki mabiyansa har sun kai miliyan 8.
2: Gaskiya.
5: A cikin
2: ya samu ƙarin kusan miliyan 6 ko
5: ai ya ninka. To a cikin wa'annan ƴan dakikokin ƙasa da awa 24 ya samu wannan wato hawawa. Kuma mun kalli wasa tsakanin Uruguay da Saudi, wanda Saudiya ma ita ta fara doke Uruguay da ƙyar da jefin goshi. Uruguay ta samu ta farke har ake ganin kamar ma wataƙila ta iya ƙarawa. To ba ƙaramin wasa ba ne da ake ganin cewa za a iya kamar zai ja hankali shi wasan da za a buga tsakanin ita wato Algeria da Argentina.
2: To za mu ci gaba da zirar ido Buhari, saboda na san bana akwai abubuwan ban mamaki da za mu gani a wannan wasan na cin kofin duniya. Kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A gaishe ka a kuma gaida Muhammad Anur Muhammad wanda shine tsara wannan shiri, kamar yadda kuka ji sai Fatawul Muhammad ya sada ni da ku. Umaima Sani Abdulmumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ku kwana lafiya.